Yekanizaga kasimu kawe atuliriza msanju 885 ina 805 namba yogisindikao message.